0: Andora nga mo yara kandrea.
1: Andau yara ka. Seu irai fen fresa kina. Kaka kaka kayamba. Mirai fu amni onora.
0: Kaka kaka kaka kaka kaka kaka.
1: Nisma witme am valura sasanyalna. Awamni fut kurte lasiti vand. Tungava anu anani onora. Awanatni ambiance. Kaka kaka kayamba.
0: Yara kamni. Gotliba. Eric Francis.

0: Dora nga mo yaraka ndreya.
1: Andau yaraka. Sewi rai fin fresa kina. Kaka kaka kayamba. Mirai fu amni onora.
2: Kaka kaka kaka kaka kaka kaka.
1: Nisma witme am valura sasanyalna. Awamni fut kurte la city vand. Tungava anu anani onora. Awanatni ambiance. Kaka kaka kayamba.
0: Yaraka amni Gottlieba. Eric Francis Tubo.
1: Tapakila awamni kitaza poemj. Si RDJ anala keli.
3: Kaka kaka kayamba. Yaraka mireu ira diska 45 turu. Kayamba.
1: Kaka kaka kayamba. Mirai fu amni onora. Nisma witme am valura sasanyalna.